0: Right. Oh, ingat-ingat sa mga kawan. Here on 1FM, more music coming your way. We'll be checking out a song. I miss this song as well. It's from Snow. All right, song called Informer is up next. 27 more before 9. Gandang umaga.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine. Tuhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
1: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
4: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
5: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
6: Tune in to 96.1 DWXDFM in Tarlac.

0: It's 9 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Good news! Sa MLL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM 1FM
1: Time check 9:15
2: Tuhod Siko Baywa
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
10: Mahalagang paalala,
9: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1FM.
1: Time check 9:30.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1FM.
1: Time check, 9:45.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
10: It's the dance.

0: Time check 10:15.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paginga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: For liver health, level up na Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector, which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: FM.
1: Number 1. Time check 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
9: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: Time check, 10:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liver Aid Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liver Aid Pro. Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Tuhod! Siko! Baywa!
8: Aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
3: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This song is brought to you by
3: Liver Aid Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 11:15.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! Eh pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ang vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro.

0: 1 FM.
1: Number 1. Time check, 11:30.
2: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: 1FM.
1: Time check, 11:45.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 12 o'clock.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo.
2: With Liverate Pro.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
1: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
5: 1 1 1 1

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
6: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
7: May silima rin na.
6: May multivitamins pa.
7: Yan ang Liver Aid Pro.
6: Tulog sa pangangalaga ng atay.
7: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.

0: that.
1: 1FM.
2: 1FM.
3: It is now 12:45.
4: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paginga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po.

0: easy dahil may Plemex Forte Capsule. Masalagundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C, plus zinc, na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex! This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: For liver health,
5: level up na.
4: Liverate Pro.
5: Silima rin na?
4: Multivitamins pa.
5: Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise.
4: Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
5: Liver up na! Liverate Pro!
6: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro.

0: Sleep Symptoms Persist, consult your doctor.
1: May Slim Rain,
0: may multivitamins pa.
1: Yan, ang Liveride Pro.
0: Tulong sa pangangalagan ng atay.
1: Liver up na tayo
0: with Liveride Pro.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
5: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by
5: Liveride Pro.
4: May silim rin na?
5: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liveride Pro.
5: Tulong sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
5: with Liveride Pro.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Samang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence, ang Master of the Universe. Master Chinito!
1: 1FM!
2: 1FM!
3: It's 2 o'clock.
4: This time check is brought to you by Liverate Pro.
5: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
5: Yan, ang Liverate Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
5: Liver up na tayo!
4: With Liverate Pro!
6: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
7: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This song is brought to you by Liverate Pro.
5: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
5: Yan, ang Liverate Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
5: Liver up na tayo!
4: With Liverate Pro!

0: And of course, you're still tuning in to 1FM 96.1 Tarlac, and thank you for keeping me company sa oras na 13 minutes half past 2 p.m. You're still listening to us, the Master of the Universe, Master Chinito. Of course, ilang oras na lamang at yung iba dyan ay mag-out na, no? Nako, talaga naman naka-ready na because it's actually Saturday. Yan. Konting tease na lamang po to everyone listening sa daan, sa mga malls, o di naman kaya sa mga sasakyan. Just sit back and enjoy the music. For the last hour of our program, drop your song request, your shout-out, and of course, spill the latest chika dito lamang sa ating official Facebook page na 1FM 96.1 Tarlac, at ating pong babasahin ang inyong mga mensahe. Yan, parang kanina si engineer, no? Happy birthday ulit kay Miss Marinel Oninyeza. And of course, shout out po kay Miss Maricel and kay Miss Marlin ng USST. Ganun din sa mga Zumba mates. Of course, with Mommy V and Daddy Ambi at sa aking mga nanay dyan. Hello po. Keep on tuning in sa ating station, and more music, more hits to come only here on 1FM 96.1 Tarlac.
1: 1FM! 1FM!
2: It's 2:15.
3: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Scott.
1: That was Benson Boone coming from Boys Avenue, the song Beautiful Things with the back-to-back, of course, with Boys Avenue's How to Save a Life. But before that, there was a Power of Two way back in 1994, The Girls, the Indigo Girls. And thank you still for tuning in to 1FM 96.1 Tarlac and more hits, more music, more requested songs. At sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa mga malls at sa kanilang mga tahanan, sa mga cellphones po nila, just tune in. And we only have how many minutes left? Yeah, we only have 15. Was it 15? Yeah, 15 minutes left. Ako, nakakalungkot nga naman. But then again, of course, hindi naman pwedeng matapos or nang basta-basta na lang ating programa. Gayun pa man, tayo po ay magbabalik. And I'll give you more hits, more requested songs, more shoutouts after we return.
2: This is your only one. 1FM.
3: It is now 2:45.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Tuhod. Siko. Baywa.
10: Aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambahala.

0: Atuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
1: Ang batang Lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This song is brought lutein capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3 o'clock. Time check brought to you by BW's Super Bake Shop.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Summer's here, KaBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in part partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
4: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lubag pa sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
1: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: One FM. This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
8: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: mama. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
1: Ang batang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
5: 1FM! 1FM!
6: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: This song is brought to you by Liverate Pro.
8: May silimarin na,
7: may multivitamins pa.
8: Yan ang Liverate Pro.
7: Tulong sa pangangalagan ng atay.
8: Liver up na tayo
7: with Liverate Pro.

0: mama mo.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang Plemex.

0: It is now 4 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silimarin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Alam nyo bang may Liverate Pro? Liverate, pero pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silim is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May silimarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: For liver health,
2: level up na.
1: Liverate Pro.
2: Silimarina.
1: Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
2: Liver up na!
1: Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
3: Jamar, Dudu Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jamar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
5: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: Dalawang porma mo!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
4: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan,
5: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapit.

0: Dan kaya ng artisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagpiflex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, aga panagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Kayo kidinig sa 1FM.
6: This song is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule.
6: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: It's 5 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan. Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
3: Hep, hep. Sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawa sa presyon ng dugo, para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
4: Mark Stevia Food Supplement.
3: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
4: Mark Stevia Food Supplement.
3: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: One FM.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan! Ooh.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
5: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primo Season 4.
6: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: 1 FM. Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
1: She's an ultimate industry icon.
0: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
1: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
0: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears
1: dahil balagbagan na!
0: Balagbagan na!
1: I-unpack na yan!
2: It's 5:30.
3: This time check by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
5: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
5: Yan ang Liver Aid Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
5: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.

0: It's 6 o'clock.
1: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
2: She's an ultimate industry icon.
1: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
2: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
1: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears
2: dahil balagbagan na!
1: Balagbagan na!
2: I-unpack na yan!
3: This is your only one.
4: 1FM!
1: Kwentuhang walang filter, kawanan na walang preno, at mga baggage na finally pwede mo nang i-unpack. Balagbaga na!
4: Balagbaga na!
1: Kasama ang balagbag niyong ate,
3: Tuesday Vargas.
4: Tuesday Vargas!
1: Balagbagan!
3: Balagbagan!
1: Only here at 1FM.
4: 1FM!

0: up, mga unpackers. This is your Ate Tuesday. On a Saturday, huwag kayong malito. Unawain nyo. And welcome sa kulitang may sense at kwentuhang may saysay. Kaya naman, ano pa ang inihintay nyo? I-unpack na natin yan. Ito ang Balagbaga. At syempre, hello rin sa ating mga unpackers na on-air na nakikinig sa 1FM Luzon, Visayas, at Mindanao stations. And today, we are here with the one and only Pepe Herrera. Yeah! Amo sa tol!
1: Okay, okay, tol. Ito nga, binubuksan ko yung pulboron ko dito sa baba. Chocolate flavored.
0: Diba? Bigla siyang random na may pagkain siya dyan sa ano. Alam mo si Pepe, lahat ng tools na makita niya sa paligid, ginagamit niya sa kanyang performance. I'm sure part din ito mamaya. Magiging part ng kwento yung pulboron. But anyway, Pepe, na-meet kita at unang nakatrabaho dun sa ating ginawang ano, Last One Laughing with Amazon Prime. Yun yung unang-una nating work. But I have long been a silent fan. Yes. Unang-una nating work yun. Una kitang napanood, syempre, Astolit, sa rock. O, palakpak naman yung mga rockers natin dyan. Iba yung rock eh. Napanood ko lahat ng nagdolits at masasabi ko, kaibigan ko lahat kayo, pero si Pepe yung pinakapaborito kong dolits.
1: Wow,
0: ikaw talaga, ikaw talaga. And grabe. And nakita ko kasi yung portrayal na naging tao si Tolit sa isip ko. Alam mo yung gano'n, yung pwede na karakter to na nakalakihan ko, naging barkada ko nung bata ako. Kasi laking ano din ako, laking laylayan. So yung location ng rock, parang ito yung likod ng bahay na parang nakita ko. So how does it feel na na-invite ka sa ganitong show na tumagal yung rock ng ilang series? Ang rock?
1: Seven seasons.
0: Anong pakiramdam na maging bahagi ng ganun ka-established na play?
1: Siyempre, alam mo yung pakiramdam na sarap niyang ipagmalaki na you're part of that. Ganun yung pakiramdam. Every time we do it again and invite other people. Masarap yung elated yung pakiramdam. Tsaka nakaka-proud kasi na imbitahan yung mga taong hindi pa nakakanood na, uy, hindi ako nakapanood yan. Sakto ngayon, makakapanood na ako dahil na-invite mo ako.
0: Parang ilang seasons ang napanood ko na magkakahiwalay. Tapos hindi ako nabobore. Parang may dinadagdag kayo parating iba. Kung sa set man or sa nuance ng mga portrayal. Nakakatuwa bang baliktanawin yung lahat ng nabuo mong friendships? At kung ano-ano man sa loob nun?
1: Oo naman. Kasi naging family na talaga yung rock. Tipong merong mga nagkatuluyan na naging mag-asawa. Nagkaroon ng anak.
0: Oo. May ganun pa. So, yung dalawa, kilala natin si Kim tsaka si Jay, nagkatuluyan.
1: Yun
0: talaga.
1: Yun ang pinaka-latest. Tapos meron yung mga iba.
0: Bago pa yun, meron pang ibang nagkatuluyan.
1: Meron. Si Gabriela Pangilinan tsaka si Mike Salomon.
0: Correct. Diba? Oo, yun.
1: Tapos meron pa mga nagsuluyan ng kandila, mga hindi na magkaibigan.
0: Nangyayari po talaga. Oo, totoo naman. Yung mga dating okay sila, pero after ng rock, endo. Oo, ayaw na. So samot sari.
1: Parang pamilya lang talaga, 'di ba? Mga ganun, 'di ba? Hindi ko na kapatid 'yan sa ginawa niya sa akin, parang ganun.
0: Oo, may takwilan.
1: Oo. Ayun, wala ka ng mana.
0: Oo. Lumayas ka sa hindi ka bahagi ng pamilyang yan, ito. Ganun na. In the same ano din na delivery, ganun na ganun. Yung ganun. Ganyan. O teatro ka ba talaga ever since?
1: Walang ito Baltimore na tumatalikod sa tungkulin.
0: Yan. Nga dapat pag teatro talaga may diin eh. May mga...
1: Walang Baltimore na tumatalikod sa pamilya. Pag sinabi ng Baltimore na DDS tayo, DDS tayo.
0: Makinig kayo. Oo, natatawa kami pero sa totoo medyo inis din kami ng onte. Hoy, sandali. Oo. You've always been political, Pepe. You've always said what you mean. Oo, feeling ko, isa ka sa mga taong hindi natatakot na i-express talaga yung sarili niya. In anything na pakiramdam mong you feel so strongly about. Yan, kaya kita tinatanong about theater kasi maraming mga magulang ako naririnig ngayon when I come across sa kapwa parents na, uy, bakit ano, creative ang anak mo, but hindi siya mag-pursue ng theater o kaya kahit anong ano ng performing arts. Ang lagi ko nadidinig, walang future dyan, walang pera dyan. Bakit ganun? And still, you're making a killing and you came from theater. So you're living proof na mali yun, yung notion na yun, diba? Tama? Oh, did you set out to earn money from this talaga?
1: Siguro sinuwerte lang ako na mayaman kasi yung parents ko eh.
0: Wow.
1: So.
0: Wow. Wow, ha, Pepe, ha? Oh, it, ano to, subtle yabang o talagang rekta? O, tapos?
1: Hindi, kasi ako nasanay naman ako simulat sa pool pa lang na kung magkano yung sahod ko, basta may sapat na yun pambili ng pagkain sa araw-araw, okay na ako.
0: Mm.
1: Yun.
0: Isa kang content na, na tao.
1: Mm.
0: Mm-mm. Tsaka talagang nagpupulburon siya. Baka nag... Tsaka yung, kung anong binilis ko, diba? May ganun talagang demeanor si Pepe. Lahat ng mga nakaka-attract sa aking tao, kung ano yung opposite ko. Kalmado si Pepe na tao, diba? You've always been like this, collected, ganyan ka.
1: Ganito talaga mga didi.
0: Parang opposite. Parang hindi, wala pa nga akong sinasabi na gumagano na yung butas ng ilong sa galit eh.
1: Hindi. Hindi. Marami akong kaibigan na DDS. Marami rin akong kaibigan ng Pinklawan.
0: Mm.
1: Marami rin akong kaibigan na mga aliens.
0: Tapos, how do you manage them all?
1: Marami rin akong kaibigan na mga PBM.
0: Mm.
1: Nakakapag-manage naman kami kasi we joke about it. Kumbaga, mm-hmm. Di tayo ano ah, di tayo mag-aaway ngayong gabi ah. Kung pwede natin pagtawanan, pagkatawanan natin.
0: Mm-hmm.
1: Let's start sa ganun kasi humor is universal eh. Mm-hmm. 'Di ba? Humor universal. Yun yung safety vector.
0: Parang ano, Pandaka Pygmea, Humor Universalis. Yun pala yung scientific name. Now I know, diba? Sasama ko yan sa mga nalalaman ko. Oo, pero nakaka-amaze na sa gitna ng mundo na napaka-chaotic ngayon, no? Nahanap natin yung pocket para tumawa ng ganito, which is really good.
1: Kailangan, kailangan.
0: Kailangan. Why do you think humor is important in life, Pepe?
1: Kasi if it's not important, I don't know what important is.
0: Correct. Actually, makes sense. It makes sense. Oo, if we can't make light of the situation, di ba, no? Tama, it makes sense. Alam mo, kuha mo yung humor ng Gen Z, ha? Tinapos sila, oh, kilig na kilig to the bones. Hindi niya alam kung seryoso o ano. Oo. Pinifigure out. Na-excite kayo sa pag-figure out. Oo. Ganun talaga. Kasi pala isipan po talaga ang balagbagan. This is actually a philosophical show. Hindi talaga to ano.
1: Balagbagan
0: ng utak talaga ito. Oo. Every time I invite a guest over, hindi necessarily kailangan pareho tayo ng mga opinion or pinanggalingan or may commonality. Meron lang kaming mga bagay na dapat pag-usapan talaga na lumalabas sa gitna ng mga talakayon. At kaya ito yung rason bakit sabi ko tawagan nyo si Pepe. Because I posted one thing on my social media account.
1: And ganda.
0: Yes, and of all the people that reacted there, some are negative, some are positive. Pepe's comment was the one that resonated most sa akin because he didn't align with me. He elevated the conversation into something else. So, kung bigyan natin ng background ang mga tao, ito po kasi yung stand ko about, you know, portraying gay roles by straight men.
1: Yes.
0: And I'm having an issue about it because marami akong mga kapwa performers na nasa LGBTQIA community na umaangal at umaaray. Tapos, nagkaroon ako ng empathy sa nararamdaman nila. So, I posted something about it kasi I really felt na marami sa kanila yung hindi nabibigyan ng pagkakataon. And look what you posted. I expected something else na you would say to me na tama ka kapatid, oo nga, ganito ganyan, but you actually said the opposite. Tell me why it was important for you to say your comment doon sa post ko in that manner.
1: Kasi feeling ko it might lead the way to unusual but effective alliances.
0: Yes.
1: Like for example, alliances in the world of entertainment.
0: Mm-hmm.
1: Just imagine lang ah, sino ba ang bakla na magaling mag-impersonate?
0: Marami sila. Ano klaseng ano?
1: Si Pooh. For example, si Pooh.
0: Yes. As Manny Pacquiao.
1: Yes. Or any other character.
0: Yeah. I like the way you wrote what you said sa comment ko kasi that's the purpose kasi of an intelligent banter. Ayoko nang hindi ako na-challenge or hindi na-open yung mind ko kasi I don't have all the answers. I'm also figuring things out as I go and I'm trying to navigate yung mundo ng pagiging artist. Sino ba talaga ako as an artist? And I hope you're doing the same.
1: Yes.
0: Right now, can you say na figure out mo na kung sino si Pepe as an artist?
1: No.
0: Hindi pa rin.
1: Still a process. There are discoveries every day until this day.
0: Mm-mm.
1: Maybe tomorrow, there are more discoveries. You know,
0: yes.
1: The day after that. But yung finally, this is it.
0: Mm-mm.
1: Of course, hindi. I don't know we will be able to reach that point.
0: Mm-mm.
1: Up to the last second.
0: Mm-mm.
1: Diba?
0: Yes. Dapat ever-changing, ever-improving ang tao. Mm. Hindi ka pwedeng parang, oh, eto na, kahon na.
1: Mm.
0: Correct. So ngayon, marami ka pang hinahanap. Kumbaga, kinakapa mo, ninanavigate mo din like me and so many other artists. Why is it important na meron tayong identity, meron tayong, may sinusundan tayo somehow, kahit hindi ganun kadetalyado na path?
1: Mm. Mm-hmm. Maganda kasi kung meron kang path eh. Dahil ano siya eh, mas madaling puntahan yung alam mong gusto mong puntahan.
0: Mm-mm.
1: Diba? Ewan ko, I think that's one of the first, I don't know if it's the first, but it's something, at a certain point sa buhay natin, you would feel that eh, na ang gusto kong puntahan ay pagiging artista. Gusto kong puntahan ay pagiging flight stewardess. Alam mo yun?
0: Mm-mm.
1: Writer, gusto kong puntahan. Mm-mm. Bold star. So,
0: uh-oh. It's a legitimate line of work, guys.
1: Bata pa lang nararamdaman mo na yan eh. Uh-oh, gusto kong maging house husband.
0: Mm-mm.
1: Diba?
0: Mm-mm.
1: Bata pa lang nararamdaman mo na yun eh.
0: Yes. Uh-oh.
1: Gusto kong magkaroon ng asawa na soulmate ko. Diba? So, yun. Kung meron ka lang ganong pupuntahan, paano ka pupunta doon? Yun yung
0: parang ito yung dulo, pero yung journey towards that, hindi mo pa kailangan ma-define.
1: Oh,
0: at least meron kang ini-aim.
1: Nasa sa'yo yun. Yun yung you will carve. Ayun, kaya pala nila sinasabi na you carve your own path.
0: Yun pala yun. So, na-unlock natin yung etymology ng term.
1: Oh, kasi if you don't carve your own path, when you fall, it's hard to trace the carvings.
0: Sandali lang. Pahingi ng konting magnesium para medyo pumasok na sa brain ko. Hindi ako ready for this type of ating alamin conversation. Okay, at ng mga bata dito, ate, bakit yung mga kaibigan mo sobrang talino? Pag pinapag-guess ko, sabi, nahirapan po kaming mag-write. Parang sila dapat ang mag-write for them sa sobrang dalino. But it's a delight to always speak to people like you, Pepe. Kasi hindi alam na mga tao to na aspeto tungkol sa'yo. Nakikita lang nila yung makulit na ikaw sa probinsyano. Tapos yung hinarang mo yung katawan mo para masagip si yung huling-huling mong araw bago ka namatay dun sa show. Napaka-heroic ng pagkawala mo sa show. After probinsyano, how did your life change?
1: Doon pa lang eh. Actually, doon nakita ko na how my life changed when I saw that video. Kasi it was shown in my last, my first solo show in PETA. It was part of the different chapters of the show. And that scene was shown. Yung I had this hero death scene where I was the human shield of Cardo. Dalisa. Diba, for a few seconds, hindi kami bumagsak agad eh.
0: Oo.
1: Yun pa niya, sinalo pa niya lahat eh.
0: Mm-hmm.
1: Ubusin mo pa.
0: Talaga pwede namang itigil na, pero talaga,
1: meron pa. Para sigurado ng ano. Ayun. Doon, nakita ko na, parang kahit anong gawin ko, somehow medyo may element pa rin of laughter, no? Kasi when I played that scene, when I went down and then there's a lot of blood coming out of my mouth and I was saying, Chip, I'm sorry. Chip, I'm sorry. There was blood. And then Gary V's song, originally by Evidence, sang. Kung wala ka lang. People started laughing. So,
0: habang namamatay ka sa eksena.
1: The audience of the show, they were laughing. Kasi nga, sabi ko nga, it's funny how a certain song created by an artist which is very melancholic.
0: Yes.
1: Wag ka nang umiyak, right? Mm-hmm. Wag ka nang umiyak, but it makes you cry, right? That song itself, right? The way it was sung. And then Gary V made it more tearjerker.
0: Yeah.
1: But it became a meme, and now people laugh at it. That's the power of humor.
0: Correct. So transformative siya.
1: Transformative.
0: Yes. One art form can be something else with humor.
1: Yes.
0: Mm-mm. Is it a good thing? O minsan parang balakid na rin na nakakatawa ka na lang, hindi ka na sineseryoso.
1: I don't think so. Ako, I always see it as a good thing. Kasi when you have something important to say, whether you say it in a joke, in a light manner, or in a very serious manner, whether the audience laugh or not, just as long as they remember the message. That's a good work already.
0: I think humor will save the world, Pepe. I think yun talaga yun. And many times in my personal life, me being humorous, parang nakagaan or nakasagip din sa akin many times in my life. Oo.
1: Saving the world.
0: Saving the world. So, speaking about memorable things that you did, aside from Provinciano, ano yung sa mga nagawa mo na sa buong career mo na talagang masabi mo, hindi ko to makakalimutan or baka hindi ko na malampasan to. Parang rurok na to. Baka impulburon kasi tinatanggal niya. Siyempre, para makasalita siya ng ayon.
1: Wala pa akong ganun. I can't remember any project where after I did it, ito na yun. It's always every project that I've done so far. And I think it will be like this until my last project, my 100 millionth project. Mm-hmm. I will be, if I do it another movie, another sequel, how can I do it better?
0: Yeah.
1: It's always like that.
0: Ang ganda. So, dapat, important sa artist din na parang may insatiable thirst ka to become better. Na-challenge mo yung sarili mo parate. Mm-mm. O sige, kung wala ka na lang maisip na ganun, ano na lang yung pinaka-challenging? Yung talagang, kaya ko ba to? Yung nahirapan ka, ganun. 5, 4, 3. Sumakit pa yung
1: Then may bitin na burp eh.
0: Ang sakit niyan yung nandito.
1: Dito pa lang siya eh.
0: Di pa buo.
1: Di pa. Project na ang hirap. Sa si girl, yun yung isa sa mga.
0: Ah.
1: Oo, kasi there was this scene where the director wanted me to cry pero sobbing. Ganon. So, sabi ko, kaya ko naman gawin yun na a couple of imos and then some couple of imos here. And then I'll just do this. I can do that naman. Pero syempre, you wanted it to be real. And I was able to cry, but it was not a good take kasi it was not enough tears and there was no sobbing. I was just like this. They want the thing like that.
0: Uh-oh. As in with uhog, everything, ganun ba yung trip nila? Tas hindi mo mabigay. Did you feel disappointed in yourself? Or?
1: Eventually, I was able to give them a level of crying that was good enough for the director.
0: Mm-hmm. Oh, akala ko ang isasagot mo yung 10 utos ni Josh, yung nahirapan ka. Nadalian ka ba doon sa 10 utos? Mahirap din.
1: Hindi, mahirap bukod sa matagal yung pagkabit at pagtanggal.
0: Nung prosthetics.
1: Nakauwi na lahat eh. Nakauwi na yung utility. Ako nandun pa.
0: Tatagal
1: pa ako na sabon.
0: Ang tawag ko sa utility, I cried a tear. I cried a tear. Utility. Utility. You needed me ba yun? Mali naman.
1: Ayaw nga. No?
0: Sorry na. Ang luma ng reference para sa mga Gen Z. Pasensya na. I cried a tear. So, umuwi na ang lahat. Ikaw, binubonggal pa yung prosthetics. Oh. That was the hardest for you. The tsaka, physical aspect.
1: Physical aspect, tsaka the portrayal din.
0: Oo, I'm sure.
1: Kasi ang dami kong naisip doon. Kasi, sa paano ba natin gagawin kapaiba to? Pero, di masyadong OA. Tapos sinabi ko kayo, Maris, yung director, gawin kaya nating mungo. Tapos sabi niya, hindi ka pwedeng magmungo. Kasi hindi ka talaga ngungo.
0: Oo, makakancel ka.
1: Ba't si Gerald na polis?
0: Ayan, tinan mo ang nangyari ngayon. Ayan, tuloy. Imbitahan din natin si kapatid para malaman din natin how yes. he feels.
1: Pero gusto kong mapanood yung movie ni Gerald.
0: Mm-mm. Interesting, so, diba?
1: Oo. Oh, kasi iconic din yung movie nila ni...
0: So, nahirapan ka talaga. Ano, kung may utos si Josh, ano dun yung hindi mo susundin? Five.
1: Huwag kang makikiapid.
0: Bakit? Ba't hindi mo yun susundin?
1: Ano ba yung makikiapid ulit?
0: Apid. Apid is concubinage, yeah? Na makikisiping sa asawa ng iba. Oo.
1: Eh, paano pag pinanganak ka bilang cheetah?
0: Oh. Ah, tama. Nawala namang morality, nawala namang Catholic Church na mampopulis or batas. Hindi sila apektado ng bigamy.
1: O kaya sa tribe nyo, kailangan...
0: Polyamorous ang
1: diba,
0: tribe.
1: May mga tribe na, ano, yung babae ay yung anak na babae or anak na lalaki. Maraming tatay kasi ang paniniwala nila. Yung bumuo dyan, ano, similyan nitong mga lalaking to. Marami sila.
0: Ano to, pusa? Di ba pwede yan, multiple parents in one egg, suppose. Ang daming alam no Tuesday. Doktora.
1: Pero oo. Ganun nga sa pusa.
0: Ganun
1: to,
0: sa pusa,
1: no?
0: Yes.
1: Ang galing, no?
0: Pwedeng mag-combo in one embryo yung iba-ibang ano.
1: Kaya pala may mga pusa na halabat, ganun yung tsura nila, tapos magkaiba pa yung color.
0: Correct. Ano? Bowie eyes.
1: Para silang mutant.
0: Correct. Actually, sabi nila, may pagka-alien species ang mga cats.
1: So, ibig sabihin, yung mga mutants, produkto sila ng bata na maraming tatay.
0: At magbabalik po ang Ancient Aliens katapos ang ilang patalastas.
1: Favorito ko yan. Favorito kayo.
0: Ako rin. Oo, there was a time na inamats ko yung ang daming series dire-diretso. Parang weeks on
1: Ancient Aliens.
0: Ancient Aliens. Sobra. Yeah. Si Chocalos ang ano ko, spirit animal ko. Yung, si Giorgio, yung merong phoenix dito.
1: Ako naman, mahilig lang ako sa mga movies about aliens.
0: Baka alien ka din, no? Oo, hindi mo lang sinasabi sa amin.
1: Baka hindi pa sinasabi ng utak ko sa akin.
0: Magsa-switch pa lang. Oh, pupunta ka pa lang doon. Pero ang dami mo na ding nagawa, bukod sa pagiging alien mo, sa pagiging toilets mo. Bakit tinatawa ko ng alien?
1: Ang dami na, ang konti pa lang.
0: Marami ka pang gusto na buuin at gawin. Oo, pero ito, yung parating mong proyekto, sobrang tingin ko deserve mo to kasi ang iconic nitong palabas talaga na to. Yung Home Along the Riles, man.
1: Ay,
0: oo, kasi hindi ka naman part ng original Home Along the Riles, pero hindi. Ngayon ay bahagi ka na nito kasi lahat kami, lahat tayo, lumaki tayo sa Home Along the Riles. Pinapanood natin si Daddy Dolphy, si Tita Nova, yes. Lahat yan nadaanan natin. Anong
1: si
0: pakiramdam? Iconic to na part ka nitong iconic na palabas na to.
1: Sobrang sarap sa pakiramdam.
0: Paano yung phone call na yun? Hello? Pwede po ba si Pepe?
1: Ano, tawag dito, tinawagan ako ng direktor na, Pe, kailangan ka namin talaga. Sabi ko, sige, bigyan kita ng discount. So, ang TF ko doon, naging mga... roughly mga 50 billion na lang.
0: Wow, ako tinan kasi ang asking mo talaga 55 eh, di ba? So binawasan nila, nagtawaran kayo. Parang kilala ko yung mga nagtatawaran sa mga asking. Hoy! Yung totoong expose ilabas niya, wag yung charot. Hoy! Okay, parinig. Labas yun na yan, excited ako eh.
1: Labas mo na yan.
0: Oo. Pero ang ganda na naging
1: dati may nakita akong ganun ha, may nakita akong ganun na... na ano lang ako, siguro nagkamali lang sila na iwan nilang nakabalandra sa office yung TF ng bawat artista.
0: Ay, tas nakita mo.
1: Kita ko yung TF nung pinakamalaking TF sa amin, pinakabiterano. Sabi ko, pagka inad yung lahat ng TF namin, mas malaki pa rin yung TF niya.
0: Ganon. Oh. May ganon talaga sa industriya eh. Hindi natin mapipigilan. Eto, buti na touch mo yan. Kasi now na meron kang Home Along the Realest, tas katatapos mo lang ng show mo sa PETA, tas may banda ka, dami mo din ginagawang ibang bagay, busy ka ulit, and all of that. Hindi ka ba natatakot na, oops, kailangan kong pumreno paminsan-minsan. Hindi ako pwedeng bumalik dun sa dating state na nag-cause sa akin ng parang distress.
1: Alam mo, magandang tanong yan. Para gusto ko pang magpahinga eh.
0: Yes.
1: Sige, kakancel ko ng lalat.
0: Okay.
1: Kapaw ko.
0: Patets na nga lang.
1: Mamaya.
0: Hoy, chay! Oo.
1: De, pero magandang tanong talaga yan. Kasi may mga times na nakapagpahinga naman ako ng 1 week. Pero pagkatapos ng 1 week na pahinga, parang kulang pa rin yung 1 week na pahinga. Ba't ganun?
0: Correct.
1: Ewan ko, naranasan niyo na ba yun?
0: Totoo, yes.
1: Kulang pa yung 1 week na pahinga.
0: I think what's exhausting it is not the work itself, Pepe. I think it's everything that goes with it. Lalo na sa line of work natin. Like, when we entered this certain show that we were in together, I think lahat tayo nag-ready for it. Naghanda tayo for it. And once you're inside, syempre makikibagay ka sa mga tao, sa system, sa producers, and all of that. Yun yung exhausting part para sa akin. Do you feel the same? Yung
1: okay,
0: system.
1: Okay. Mm-hmm. Totoo. Totoo din naman. Yung sabi nga nila minsan, sabi ng ibang mga crew member sa akin, may mga pagkakataon na ang stress, mas stressful daw yung mental stress kaysa sa physical stress. Yung mental load.
0: Napaka-important na inaalagaan yung mental health na yan. Yung mental load na yan, hindi yan dapat too heavy na na-overshadow niya na yung mga important bagay. Like breathing. I catch myself sometimes na hindi naman ako tumatakbo pero I'm panting. Kasi yung mind ko, it's literally racing. Thoughts, planning, alam mo yun, kaba before a performance kasi sobrang kabado pa rin ako talaga to this day. Yung mga ganong bagay. Whenever you feel like that, like you're lost, paano ka kumuhugot ng authenticity pa rin for the roles that you handle?
1: When I am at the...
0: When you're stressed, when you're overwhelmed, how do you pull away from that energy and drive to authenticity para magawa mo yung role mo ng maayos?
1: Di ko alam kung swerte lang ako, pero kung ano man yung pinagdadaanan ko at any given point, nagagamit ko siya dun sa ginagawa kong proyekto. I don't know which comes first sa the situation in my life or the role. Yun. Pero always nagagamit ko siya.
0: Ang ganda nung you turn it into something that you can benefit from. Pero was there a time na sabi mo hindi na talaga itong matatransform? Sabi nga natin, comedy and our art form is transformative. Mabigat lang talaga siya. Plain and simple, hindi ko na kaya. Parang, teka lang muna, ayoko na muna.
1: Wala pa akong ganun. Matagal lang minsan yung pag-transform, pero the energy is always transformed. For me at least. There are times na it will take months, could take weeks, could take days, could take seconds, minutes. Pero it's always transformed. In my case.
0: Ang ganda, oo. So whoever you are, if you're a performer and you're watching this right now, if you ever feel stuck creatively or anywhere in your life, in any aspect, mentally, spiritually, just keep pushing through kasi it will always transform. Tama? Meron talagang ending na magbe-benefit ka rin kasi an artist always has to find a way. Sabi mo nga, we carve it. We carve the path. Diba? Paano mo naman makakarve ang path kung wala kang mga pangtulong?
2: You're only one. On air, online, and on ground. One.

0: FM.
1: Number 1. Ano na guys? Tara na, balag-bagan na.
2: Balag-bagan.
0: Balag-bagan.
2: I-unpack na yan.
1: Kaya dito sa balag-bagan, ang laman ng bag ang tumutulong sa amin sa araw-araw. Kaya wow, panahon na para mag-baggage check. Let's go! Baggage check tayo guys. O, lahat tayo may baggage or may dala-dala sa araw-araw. At paano ito nakaapekto sa buhay natin? So, ang mga letra ng bag na BAG ay merong ibig sabihin. Simulan natin sa letter B. Ano ang booster mo, Pepe, sa araw-araw? Yung pag nakikita, ginagamit mo siya, natutulungan kanya na ma-push ang sarili mo para maabot mo kung ano man yung goal mo for the day.
3: Booster ko. Ang booster ko ay... ano ba yan? Ay, ito. Ito, yung bag mismo, booster ko. Kasi ang ganda ng pagka-purple niya eh. Pero ano siya?
1: Tinan mo, hindi siya nagpapatawa. Natatawa sila sa'yo.
3: Di ba minsan yung, ano, yung shade ng certain color, pagka may certain level na makes you feel confident.
1: Mm.
3: Especially when you wear it, mm-mm, makes you feel more handsome. It makes you feel more powerful, but more important. Ganun. So, ganun din ako sa purple na to. Tapos ano siya, gawa siya sa, ano to eh, upcycled na tarpaulin. Oh, tapos it's a Swiss brand. Eh, taga Switzerland kasi yung nanay ko eh.
1: Mm-mm.
3: So may soft spot.
1: Kasi nga mayaman nga kayo. Oo.
3: Oh, well, plus that. pero bonus na lang yun.
1: Oh, wow. Cherry na lang yun.
3: Pero yung talagang booster ko, yung ano ko. Ako kasi naniniwala pa rin ako dun sa, minsan kahit ang hassle na, it will take you seconds pa bago ma-untangle. Kunwari, ganyan siya. Oh. Tapos mga ilang araw nasa ano mo. Tapos may kahalo na ibang... kunwari,
1: ibang cord.
3: Necklace or cord, di ba? Tapos tatlo sila na ganyan-ganyan. Di ba? Ang tagal bago mo... Eh, may gusto ka na pakinggan na kanta. Or may bago kang trailer na kalalabas ang gusto mong ma-review. Ang tagal. Pero ganito pa rin ang ginagamit ko kasi pagka Bluetooth earphones... masakit yung ulo ko eh.
1: Oh, yeah.
3: Oh.
1: May ganun siyang effect.
3: Oh, so ito pala yung pinaka-healthy. Mas maganda pa rin naman yung... ano.
1: So you use it to study songs, lyrics,
3: saka,
1: script?
3: Pagka gusto kong mag-walking sa umaga at habang namin kinigdang music, booster.
1: Yes. So physical activity is very important. Yan talaga.
3: Tsaka pagka ayoko nang kakausapin ako ng kahit sino, papanggap lang ako na may pinapakinggan.
1: Pero nasa pocket mo lang.
3: So ganyan lang ako.
1: Yeah. Pretend, kunyari may music.
3: Pang-boost ng ano ko, pagka nag-e-energize ako ng social battery ko.
1: Yes. Mm-mm. Tama yun. Hindi lahat ng oras ay available for others. Sometimes the self, minsan, needs a little, ano, konting space. Okay? So, punta naman tayo sa letter A. A is for armor. Ano yung iyong kalasag, panangga sa mga challenges ng buhay?
3: Ito rin.
1: Yan din. Hanggang G yan ha. Pag yan pa rin ha.
3: Hindi. Ito yung armor natin.
1: Ayan. Okay.
3: Armor to kasi ano to eh. Prayer beads to eh. Mm-hmm. Santosha beads yata ang tawag. Santosha beads ang tawag dito. Basically ano to. You say something you're grateful for every beat type. And grateful for this guesting.
4: Grateful for this conversation with Tuesday. Mm-hmm. I'm grateful for this team. I'm grateful for the water. Hanggang sa matapos may 108.
1: Yes.
4: Tapos you do deep breathing while you do the exercise. And yes. 'Di ba may napanood akong study. Ewan ko kung nakita niyo to sa algorithm niyo na ang mga monks daw when their brains were checked, mas advanced yung neuroactivity nila. Because of their prayers, their meditation, mm-hmm, their everyday mental correct activities.
1: Correct.
4: Mm-hmm. Yun. Kaya nakakatulong siya sa utak actually, sa healing capabilities na. It supports our natural healing capabilities.
1: Correct.
4: Gratefulness practice.
1: Yes.
4: So, mm-hmm, yun. Kaya ano ba siya? Armor. Ayun, armor from negative
3: energy.
1: Correct. Mm-mm. Tsaka ano, a little trivia, anxiety where it resides in our brain is the same place where gratefulness resides. And it cannot exist in the same instance. So if you replace it with gratitude, yung anxious thoughts will naturally disappear. So it's actually medicine to be grateful. And that tool na tinuro natin sa mga tao. Ngayon, no matter what beads you're holding, hindi kailangan necessarily ganon. And does it need to be 108? Just you can list down the things you're grateful for and slowly you'll realize nagme-melt away yung mga inaalala mo na parang liliit na siya, di ba?
3: Yeah.
1: Madami ka bang inaalala lately, Pepe? Or okay ka naman ngayon?
3: Marami pa rin naman akong inaalala. Katulad ngayon, naalala ko yung dinner ko.
1: Eh, ba yun? Nagutom.
3: lalo na pag nandito sa Manila, kaya sinisikap ko na umuwi rin ng Mindoro, our second home. When we don't have work, we go back to the province. Doon talaga pahinga.
1: Correct.
3: Kakagaling nga lang namin eh. Kanina lang kami umuwi.
1: I'm so grateful that you went out of your way to travel, to be with us. Thank you, Pepe, for you and your entire family. Thank you so much. I really wanted conversations like this kasi. So, salamat sa'yo kasi pinaunlakan mo kami.
3: Salamat.
1: People need to know your thoughts about things. Kasi ako, I've always been an advocate of fair practices sa industriya natin. And when you came out with your story, kaya ang ganda nito na yan yung iyong armor, no? Na nag-center ka sa self, binabalik mo yung healing na as part of your life. Really, our work is damaging in so many ways. And if we feel it, and it is existing, bakit hindi natin pag-usapan, hindi natin i-address that the people who make you laugh, who entertain you, are actually one of the saddest and, di ba, broken people, actually. But we don't stop there. We actually mend ourselves every single day to become better performers for all of you, di ba? And I like that you said that your wounds actually, or your story, whatever it is that you're dealing with, you turn it into something nice or better or part of your performance. Ang ganda ng thought process. O sige, tapusin natin ang bag sa letter G naman tayo. Panghuli. Ano ang guide mo? Dami natin na pagkwentuhan, diba? Okay lang yan.
3: Guide.
1: Ano ang guide mo naman? Yung masasabi mong kung wala to, parang para akong naliligaw.
3: Okay.
1: Mm-mm.
3: Ito talagang guide to. Kasi pag nagda-drive pa ako, kailangan ko ng Waze. Ang guide for me ay yung notebook ko.
1: Ang hiling niya sa purple, guys. O, pagbibigyan niyo ng gift si Pepe, purple ha.
3: Hindi, blue talaga ang favorite ko. Nagkataon lang, niregaluhan ako ng purple, saka green din. May digin ako sa green.
1: True.
3: So, may dalawa akong notebook. Yung isa, Catch the Moment. Yun yung pangalan ng notebook, Catch the Moment. Kasi dito ko sinusulat yung mga ideas ko na ginagawa akong kanta or script. Ayun, yung isa nasa Netflix na.
1: Yes!
3: May chords ko pala oh. May
1: chords
3: ko. Ayun, so yung isa, journal. Ito naman nanggaling sa isang retreat na inattendan ko, Essence Retreat ni Digny Fordu.
1: Yes.
3: Tapos, kinabitan nila ng picture ko ng bata pa ako. Siguro mga 3 years old pa lang ako nito. Buhat-buhat ako ng nanay ko niyan, ginulat niya ako. At may gulat ko katulad ng pag-aw. Nakaganyan ako ah.
1: Tapos, ang cute naman ng moment na yan.
3: Oo. Tapos naiyak ako sa sobrang tindi ng luha ako. Ganyan yung formation. Hindi.
1: Ang laki naman ng droplet na luha. Dinosaur yung umiyak.
3: Hindi ko luha yan. Napatuhan ng tubig.
1: Mm-hmm.
3: Ito naman journal ko lang. Dito ko nagsusulat. Kasi sa experience ko, every time I write, hindi siya araw-araw. Minsan araw-araw, minsan napuputol ng ilang araw. Pero every time I write, gumagaan yung nagiging klaro yung utak ko.
1: Mm-hmm. Ganda.
3: Whether sa morning or sa evening.
1: Mm-mm. Curious lang ako, Pepe. I don't know if you wanna share it or you don't. Pero ano ba talaga yung bumabagabag sa isip ng isang relatively akala mo jolly person or sobrang extrovert, pero parang there's a story behind it. Meron tayong shield, eh. Yan yung armor nga na to protect our peace, protect our persona, ourself. Ano ba yung bumabagabag sa'yo, Pepe? Bakit may palo santo ka, Pepe?
3: Palo santo.
1: Oh, di ba? Mangkukulam nga kasi ako.
4: Alam ko, dapat ito talaga eh. Ito talaga yung isa sa mga... Nakalimutan ko na yung ibig sabihin ng BAG.
1: Guide.
4: Ano na lang siya? Bags. May S pa.
1: May S pa. Ano yung S? Sing hot. Kasi ginaganon mo yung palo santo.
4: Or, ano?
1: Strength.
4: Spirit.
1: Oh, dagdagan nyo ng S yung next sa spirit. Bakit palo santo?
4: Kasi ano, tawag dito pag mabigat, yun, sinasabi mo yun to protect yourself, mm-hmm. di ba? Minsan, sabi nila pagka-sensitive ka, kailangan alam mo how to protect yourself daw. Kasi maring ma-absorb may energies ng ibang tao.
1: Yes.
4: Di ba? Unintentionally, they will dump it on you. Ako, isa sa mga paborito ko, marami daw ways how to protect yourself eh, or your energy. Mm-hmm. Ako, paborito ko yung Palo Santo. Mm-hmm. Kasi ang bango niya, bukod sa mabango siya.
1: Totoo.
4: Oo, tapos pinapaikot ko lang talaga siya sa kwarto. Yeah. Mm-hmm. Sa paligid ko.
1: Correct. Sage din, isa din yun. Masarap din around the room.
4: Pero ako, pinaka-paborito ko talaga yung amoy ng Palo Santo.
1: Pang ward off po pala ito ng negative energy. Bad juju, Palo Santo. If you're moving into a new space, if it's rented by somebody else, ganun, before you, i-cleanse mo muna yung lugar.
4: Dapat may ganito sila sa Senato.
1: Dapat nga. Bago pumasok lahat, pausukan muna natin para matanggal yung mga kagaw. Hoy! Charos! Oo. Kesa naghahabol lang kayo dyan eh, gumawa kayo ng batas. Tara! Anyway. Kagaw is ano, alam mo yung sapot pero tinirahan na nung insect. Yung nakatirang insect ang kagaw. So, bakit ba natin 'to pinag-uusapan? Ano ba ang goal ng balagbagan? Nag-a-unpack nga tayo ng mga bagay-bagay for clarity, better understanding at lalong-lalo na yung mga public figures na lagi ninyong nakikita. Meron lagi kaming pressure na to be on. Lalo na ako, I don't know if you feel the same as a comedian, tuwing may nakakasalubong ako ta seryoso wala man. Tuesday, patawa ka lawan. Yung parang may expectation sila from me. They're trying to get that from me. And sometimes I'm not willing to give it. Either I'm having a bad day or I'm just not in the mood. Do you feel that pressure to always be on? To always be churning out comedic or laughable material?
4: Depende. Kung hindi naman napipikon yung makaka-encounter mo na ibang tao.
1: Mm-mm.
4: Siguro mag-iisip na lang ako ng joke na pwede akong mag-express ng frustration ko. Tapos, joke pa rin siya. Like, politika, Tuesday, patawa ka naman. Baka irita ko doon sa... Anong is the tumutuwad?
1: Ano?
4: Ano? Edi?
1: Gagamitin ko yan. Gusto ko pa sana kalapat yung logic, pero mas maganda yung punchline. Tapos natawa din, nagamit mo na yan before.
4: Hindi pa.
1: Ako na mauna, pinirata.
4: Hindi, okay lang. Gamitin mo.

0: trabaho natin. As actors, we have to get into the character. Kunyari, binigyan ka ng script. Oh, Tuesday, ano ka? Nanay ka dito, single mom, tapos lahat ng naging jowa mo, iniiwan ka, tapos animang anak mo, iba-iba tatay, oh. Tapos aligaga ka. Paano mo yun gagawin ng nakakatawa? Yung napaka-problematic na eksena. Tapos, papasok ka doon, immerse na immerse ka, lubog na lubog ka, tapos ang hirap lumabas minsan. Natakot ka ba nung 10 utos ni Josh? Yung baka pag-uwi ko ng bahay, demonyo ako. Hindi ako makalabas dito.
1: Hindi, pero seryoso, may time na meron akong paborito kong brief eh. Color okay. Green. Color green tong brief na to.
0: Uh-oh.
1: Boxer brief siya.
0: Mm-mm.
1: Uniqlo. Hindi ako sa boxer brief na Uniqlo kasi pag wala kang pang swimming tapos biglaan swimming, pwede mong gamitin swimming.
0: Alam ko na yung Aerism yan, no? Yung parang ano, pang...
1: Yung mas makapal na version ng Aerism.
0: Mm-hmm.
1: Itong paborito kong brief, suot ko siya sa shooting. Tapos, hindi mo naman mamamalayan yun eh, magkakaroon na stain ng pintura, yung red paint. Hindi na siya matanggal kahit na anong laba dun sa brief. Meron siya dun sa lining niya na right sa loob. May mga times na naaalangan akong suotin.
0: Oh.
1: Kaya doon sa kula.
0: Dahil dun sa paint, no? Yung prosthetics.
1: Dahil dun sa character na yun.
0: Oh.
1: Naaalangan akong suotin.
0: Kasi?
1: Wala lang. Parang ganun siya ka, siguro ka, kabigat during that time. Ngayon sa kabigat during that time na. Tugo ng demonyo.
0: Baka humawa sa iba.
1: Oh, parang ganun.
0: Mm-mm. Ang ganda, no? Kasi nagiging ano siya sa'yo. Alaala na. Na-imbibe mo yung role na yon ni Josh.
1: Siguro. Mm-hmm. Tapos, may times naman na susuti ko to ngayon. Paninindigan ko to.
0: Mm-hmm.
1: Kahit ano pa to.
0: Mm-hmm.
1: Mas malakas ako dito.
0: Mm-hmm. Winnie-will power mo na lang. Nagtatagumpay ka ba o hindi?
1: Palagay ko naman, nagtatagumpay.
0: Nagtatagumpay. Your mind is stronger now, you think?
1: Oo, kasi parang yung utak ko nandun siya sa ano eh. Kahit na anong pagdaanan niya, wala siyang choice kundi magtagumpay. Bagi. Mm-hmm. Yun na yung mindset po. Sige, pwedeng ito, mga 4 hours to ngayon. Pero, so sa dulo na to, ganun pa rin naman eh. Pero wala tayong choice kundi magtagumpay sa dulo.
0: Tam.
1: Parang ganun yung mindset.
0: Mm. So kumbaga, I have 2 choices. Either I make it or I make it. Ganun lang. Wala nang iba. Dahil sa mga nangyari sa buhay mo, tingin ko isa sa mga tumatak sa mga tao na departures ay yung pag-alis mo sa your face. And kanina ko pa gustong tumbukin na ito yung mga bagay na ang hirap i-explain sa manonood. Yung decision making that goes with leaving or exiting seemingly parang lucrative or a project that would lift you into career heights. So what was the thought process that led to your departure from the show?
1: What was my thought process? Naalala ko lang kung chronological siya. Naalala ko nung nasa Mindoro ako nito. Ano, ang mindset ko nun, pag pumalik ako ng Manila, mamamatay ako.
0: Oh, umabot ka doon. Okay.
1: Tapos dapat nasa tabi ko lang ako. Mga nakatasawa. Ngayon. May mga physical manifestation siya.
0: Yes.
1: Kaya rin ako nagpakalbo noon. Mm-hmm. Kaya ako nagpakalbo kasi parang magaan sa pakiramdam somehow.
0: Yes.
1: Para kang may bit-bit sa ulo mo. Tapos nung ginupit, mas magaan sa pakiramdaman. Yun, tapos nag-regular therapy lang ako. Magaling yung mga therapist eh. Ano sila eh? For example, si Lidney Fortuna, tapos yung therapist ko sa Mind Nation. Marami sila eh. Nag-ano ako eh. Alam mo yun, nag-shopping spree ako ng therapy.
0: Same.
1: Oo, ganun. Oo. Sakto, maraming pera naman si Mami.
0: Oo nga.
1: Kahit ang mga therapy.
0: Peanuts, no? Peanuts. Oh. Hoy.
1: Inakyo ko lang. Mami, yung therapy session na to, 7-5 each. Okay lang ba? 7.
0: Ano sabi ni Mami?
1: Oo, sige. Basta, ano ko lang, nilista ko lang dan.
0: Wow.
1: Ayun, dahil maganda yung mga therapy sessions, mabilis yung ano, mabilis yung pagbalik dun sa

0: place of clarity and lightness. Oh, tapos may regular routine lang na kailangan sundin.
1: Mm-hmm.
0: And then everything followed na after that.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan lang nasusundan ko yung regular routine, especially yung physical routine.
1: Yes.
0: To stay more grounded.
1: Mm-hmm.
0: To kasi for example, atakyan ka pa rin ng anxiety episodes.
1: Mm-hmm.
0: Mas handa ka to manage it.
1: True.
0: Lalo na at nagawa mo yung routines.
1: Correct. Mm-mm. Tulungan mo rin yung sarili mo, ibig sabihin. Kasi wala naman din talagang ibang other remedy pa. Wala namang available aside from... Kasi the therapy can only do so much.
0: Oo, kasi for example, ako, ang routine ko kasi sa umaga, just to stay grounded, kailangan itake ko yung 1 gram ng shabu.
1: Okay. Hoy! Okay ako. Oh, pareho pala tayo ng plug. Oh, Charis. Oh, ito natin next ko na. Ah, Charis. Papunta na tayo sa serious part. Biglang nashabu tuloy tayo sa oras na ito. Huwag oh, kayong magdodroga.
0: Shabu-shabu.
1: Oo, oh, shabu-shabu. Yung sabaw, oo, oh, nililiro lang.
0: Actually, nung when I was able to embrace sobriety, akala ko mas kakalma yung buhay ko. Hindi pala, parang mas matindi yung drive kasi to create, to write songs, to create stories, to introduce stories, yun. So, yun ngayon, it's a good problem. It's now managing the schedule so that meron ka pa rin enough rest in between these jobs that empower me. Or masarap gawin. Basta yung trabaho na parang hindi trabaho.
1: Correct. Mm-mm. So would you say now that episode that happened to you, if we can consider that an episode, that you had to resign from a show, was actually beneficial for your well-being kasi dun mo nagawan ng mas klarong plano yung next na mga gagawin?
0: Yes. Yun yung bittersweet eh. Kasi... For example, nung Your Face Sounds Familiar, umatenda ko nung last episode nila, last taping day, to present special awards.
1: Yes.
0: Surprise pa yung pasok ko. Tas meron ako inggit na, so sana nakapag-perform ako kahit isa lang, oh, kahit yung pinaka-feeling ko the best na bala ko, pa-perform ko lang sa araw na yun. Mm. Sana ganun yung entrada ko. Pero siyempre, hindi mo naman pwedeng nakakaya naman i-request yun, lalo na at meron silang hinahabol na deadline. They have a schedule to follow.
1: Yes.
0: Diba? I just enjoyed reuniting with my fellow contestants and the crew.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, when I go back to what happened after that, it led to me starting my own album with my band.
1: Mm-mm.
0: Singing our own songs.
1: Mm-hmm.
0: Yun. And we had these invitations to perform in different venues and events.
1: Yes.
0: Now, meron pa rin ako na, talaga ba kakantahin ko yung sarili kong kanta sa isang event?
1: May disbelief, no?
0: Kasi usually mga covers, tapos M1. Tapos ngayon may invitation to perform my own songs with my band.
1: Yes. Mm-mm. Ang ganda na if one door closes, a lot of windows open. And I think for somebody like you who's multi-talented and meron ka nung spirit na... hindi ko masabing free eh, kasi none of us are really free. None of us. Until we really embrace what it is to be free. It's actually a journey na matagal ng pagdadaanan ng lahat. But I like seeing you win, Pepe. That's what I wanna say. Kasi I know that you've been through a lot and you didn't stop. Ginawa mo pa rin yung what you think is you.
0: Yung utak, thank you Tuesday.
1: Mm-hmm.
0: Yung utak ko lang pumunta doon sa sinabi mo, if one door closes, another one opens. Kasi yung nangyari sa Your Face, nakikita ko siya, gusto ko siyang makita if one door is renovated.
1: Mm-hmm.
0: Another office is being upgraded.
1: Okay. Binago niya na. Okay, yun na ang bago. If one door is being renovated, another office is being
0: upgraded.
1: Okay, yun na po ang bago. Tandaan niyo na yung mga teacher, bago na po. Hindi na po yung if one door closes. Okay, tatapusin natin ang discussion na tutungkol sa mga trabaho namin sa pag-discuss ng Eddie Garcia Law. So, don't worry, hindi natin to gagawing napaka ano, technical kasi hindi naman mabe-benefit ang kahit sino, hindi naman tayo mambabatas. Pero this law was put in place specifically to protect performers or anyone in our industry na huwag naman tayong masyadong pumunta dun sa point ng exhaustion, sa point ng burnout, sa point na parang ikamamatay natin ang pagpasok sa trabaho, either mentally, physically, or what. Dahil dapat pantay-pantay ang pagtrato at makatarungan. Tama, Pepe? Oo. If there's one wish in the industry that you want to happen and come true, pagdating sa ganyang practices na sinasabi natin, ano yon at bakit?
0: Una sa lahat, may Eddie Garcia door na tayo. Mm-mm. We just have to implement it. Mm-mm. Ano pa ba ang kailangan natin? Kailangan pa ba natin na may Eddie Gutierrez law?
1: Iba-ibang pangalan na lahat ng Eddie, Eddie Peregrina law, di ba? Lahat ng Eddie daanan natin. Eddie Garcia, Eddie Gutierrez, Eddie Peregrina law. Pang music yan, pang music. Ano, sabi ko na, wag na ako magtanong na seryoso eh. Okay, laging tuwing matatawas sa ating palabas, dinudulo natin to sa paspasan sa balagbagan. Mabilisan lang to. Oo. Rapid fire lang to. Simple lang ang mechanics. Sasabi ako ng mga scenario, tapos may tatlo ka lang na pwedeng isagot. Yung isa doon, yung dulo, isang beses mo lang pwedeng gamitin. Sa bawat scenario, pwedeng papayuhan yung tao, pwedeng papagalitan, at isang beses lang pwedeng gamitin, papatayin.
0: Okay.
1: Okay, so ano ang magiging reaction mo?
0: Papayuhan, papagalitan.
1: Papatayin. Okay, unang scenario, Pepe, ito ang para sa'yo. Mga taong nagsasabing, wala na yan, wala nang future ang theater.
0: Papayuhan.
1: Anong sasabihin mo?
0: Hanila?
1: Pepe.
0: Okay. Kung wala nang future ang theater, wala ka na rin future.
1: Bakit?
0: Kasi, ang mundong walang theater ay hindi mundo. Impyerno yun.
1: Tama. At nandun si Josh sa mundong yun.
0: Saan ka? Saan mo gusto?
1: Ayoko. Gusto ko yung mundo may theater. Oh, tama. Oh, theater is life.
0: Yes.
1: Yes. But milk tea is lifer. Okay. Given. Next. Given. Katrabahong actor sa set na nagpapakadiva.
0: Papaluhorin ko.
1: Ang lupet. Wala na dun sa options.
0: Di pa, magdadasal kami.
1: Ah, oh, para magbago siya.
0: Oh, tapos pag nagdasal kami, siya yung kakusapin ko. Kunwari, yung actor na yon si ano.
1: Sige, maglaglag ka.
0: Oo.
1: Sino yan?
0: Kunwari, si Eddie Peregrino.
1: Singer siya, hindi siya actor. Tsaka yung Peregrino, tubig yun.
0: Gabayan niyo po itong si Eddie nang sa ganun ay huwag niyo nang ulitin ang ginawa niya kanina na pakikipag-usap sa staff na para bang siya ay mas importante.
1: Oo. Ang galing. Kukonsensyahin mo kasi naman di naman natama.
0: Kasi alam po namin parehas ni Eddie na hindi po yun ang pagkataon niya. Pagkataon niya ay busilak, mabait.
1: Galan. Barang ka, pwede kang maging pare. Ano na, pag ikaw ang pare, lahat babait. Okay, next. Director na laging late sa set at nagiging dahilan ng extension ng shooting.
0: Makakainin ko ng habang natutulog siya. Pabalusahan ko nang hindi niya ikamamatay.
1: Gusto ko talaga yung ang condition nito, dapat natutulog siya. Papakainin mo ng Ay, loko. I wanna watch that movie. Ako alaman yun. Okay. Mga filmmaker na ina-underestimate ang mga local comedy films.
0: Mga filmmaker na ina-underestimate
1: ang local comedy films.
0: Papagat ko sa aso ko. ang kaliwang pisngi ng
1: puwit. Dugtungan na to. Improv class na to.
0: Kung lalaki, yung kaliwang bedlog. Kung yung babae, yung kaliwang keps.
1: Oh, kasi meron pong regions ang labia. May left and right. Oh. At least pati ano ha, pati physical ano, na pag-uusapan na rin dito. Okay. So, dyan na po nagtatapos. Doon ko talaga tinapos sa keps. Yung abuse.
0: Siyempre, women empowerment.
1: Tama. Oh, ladies and gentlemen, Pepe Herrera, championing women in his guesting.
0: Gender equality.
1: Oh, kasi nga ikaw ay si Pepe Herrera.
0: Oh, walang pinipiling gender ang pandarambong.
1: Tama. Oo, lahat
0: at
1: pwede.
0: At ang kabutihan.
1: Correct. Mm-mm. Seryosohin niyo si Pepe. Artist siya. Okay. Pepe, ayan, sinabi na natin na artist ka. Lahat na, ng bagay,
0: minsan,
1: theater.
0: Minsan artist ako talaga.
1: Minsan artist siya. Minsan, ano ka, alien. Bago tayo matapos, gusto ko munang magpasalamat sa iyo. Thank you for your honesty, your authenticity, your vulnerability sa palabas natin na ngayon. And I hope mas lalo nating naunawaan at namahal ang ating, napalapit ang ating puso kay Pepe bilang tao, bilang artist, at kung ano-ano pa bilang tatay, at bilang person.
0: Napalapit ka sa Pepe.
1: Napalapit ka sa, yan ang bago ng title nitong show. Paglapit sa Pepe with Pepe Herrera. Alam mo, i-suggest natin sa 1FM, baka pwede siyang gawan ng sarili niya. Ano? Oo. Usapang Pepe with Pepe Herrera.
0: Usapang Pepe with Pepe.
1: Ay, loko. Thank you so much, Pepe. Once again, ladies and gentlemen, the one and only Pepe Herrera.
0: Dapat may araw ng mga Pepe. Guess mo sila, Pepe joke, no? Pepe. Araw ng mga Pepe.
1: At dami pa niyang suggestion tapos.
0: Magkakatikit. Ayan. Magkakatikit ng mga Pepe. Sila Pepe joke, no?
1: Sakit ako. Okay. That's a wrap, mga Alpackers. Dito na po nagtatapos ang ating balagbagan session. Again. This is your Ate Tuesday, ang balagbag niyong ate with Pepe Herrera. And we hope you unpack something new today. Kaya naman, kindly follow, share, and keep that curious vibe going. Until the next Saturday, i-unpack na natin yan dito sa Balagbagan!

0: It's 7 o'clock.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: Summer's here, KaBWU. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BWU's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BWU's Super Bake Shop in part partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: This generation's favorite worship songs. Over 50 of the most sung church songs on one very special program. One Praise.

0: 1FM! 1FM!
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Inukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.